Yeah, the time we're done, oh, visa van zalalau ne, yeah, we lay July fa, avale July va, yeah, that don't we have, yeah, la lova malanga le yo le tu, that don't we have, why lava ilan tova peo na fatu a mau melitanto Paul Glamme, yeah, ile ne vo idu la, oh, le afiafi, yeah, vavta ila lova malanga le yo le tu, yeah, lo o mawalunga le winna le mazina, yeah, ilo to soifua malo o do wola, yeah, vavta ilanga le yo le tu, ya ila na bule fa zo zo ya ilo to soifua ya ai mezon zo man zo wola ya tato ya ilunga ol dan zo fa antalova ya ile ne voi zo la ol ya vi ya vi yo ya fa antalo fa tu ya I au au na to tof ya le dua ya I so se fa ta fa zo langa ile ngata to tonu ol ne ya junu ya to tonu fo zo dan zo wan junu belle o zamo yo ya o zo o tama fa zo ol jala le le ya yo yo zo fo yo am Baza, ole malo le jua ya ile nail paneta ole lau ele yo ya awale awale tauzinga ya ole lafu ma moe ya ai maze vo ile ya ole tauzoina ya ole ngaluenga ole jua ole tala ina le ole fina ngalo le jua ina ya maua ni ya nganga se tele ya awale tauzoina ole ngaluenga le jua awapei ona vitala yezu ya ile auzo ile intu uale lalo langi le ne ya vema yezu ya wanju ya o jo mafai o jo maso jala yanju le fina ngalo le tua jala yanju le jala le lei le tua I tua va ole ke lobe a ole papati ole fa tua tua ma papati so ina e fa aula ina ia a ole le fa tua tua e fa sala ina ia a io ia te tonu e fa oai lava ila tau au au na te tau via le tua sunga I fa vea ngainga mo lan tau fa le tua mau mele tato por galame ia fa tato fa tua le tato dalo fa va mo ia ia te o tau uma a ia ma lo fai ol faiva te tonu ia Tato taunu umai voi ya le fai unga le neiva yazo yo alava fi au mangaluenga sa fi anga yaima au au na te tofia le jua ya ile neiva yazo ya vi ia le jua ya wa tato taunu umai voi le fai unga o le neiva yazo ya fatalo vantu voi na yo manto ma jua fai ya onga ya ya ngafa tine jali ngafa ya mese voi ya faa mua mua ngafa ya mese voi ya sunga ifa fia ngainga maulanto masiofo ya le aingo le fia ngainga itue fao le gelope ya faa talo fatu ya le tato au nanga le tato talofa faa mo ya vi ya le tua tentonu ya sa auto maua se vayazo fia fia sa auto maua se vayazo manuia mai le tua ya ile na ile nevo I vayazo ya ole a tau mavayatu ya fafta ila lofa maleanga le leyo le tua Tonu ya sao to mowa se vayaso fia fia o se vayaso manuia a yo ya tonu e tele lawa fi tama fenga tasa fia ngai ma ita tou le tele o lu itau o leo langa a ya if I've died le tua tonu ya o tatou manu malo a ya ya vi ia lale lofa maleanga le leyo le tua ya ile nei fo I tu la o lea fia fia ya tonu ya o le tatou Paul Glamme mazani le nei Ole talo fa va mo etau tua antu iante oil sa mo ya mai le tu lai faze ia ba ia le tu lai lima am ya ole dala ole dau I to tonu le lau mua I sini I au se taria lo tau tua joy le tato Paul Glamme ya I lesi tu lea o sini ole west a ole matua malu lu lava sole o se winter O se winter SLA to donu o sini au se tali o lo matua malu lu lava a. Ya, ai fafdai le alofa maleanga le leo le dua yo I ngalwenga mamana ona a au a. Waya au mai ai le mo meo le ole la a. Ya le nei ua langona le mafana fana a. Mafana fana ole la. E mo ye malu lu le tai a. Ya ole awa uli. Yo to ai wa mafana fana mana ya a. Ole mepito shiri lea ona daua ile tangata a. Yo if afdai ya ile tua ila na puipuina malana leo leonga. Ya ele nganta ilea ya ole maile le tau mafana fana mo I tatou I le aso ma le aso a. Ya ole vi inga le faafo I le tua ya tatonu ya ole tatou Paul Glamme ya ole talofa faa mo ya e faafia fia andu ya te oe sa moa ya I le aso to na ima le aso to na ya. Ya tu lunga te lue lue ma sa saa ya pea faa peo wa malu lule ta ya ofia lava ya o e mafuta ma ya I tue faul ke lope ya
fa taro van du le tato taro va va mo ya ya de oe ile ne foi jula o le avia fia. Yeah, this is our local radio station 89.3 to GLF.

Ya ma nei ele beje ele fa ma lo si dino a ya le jamile ja jo o visa va zan la nei to fi to mi no je on ja le o le July a to fi to mi no je ja le o ile July lima a to fi to mi no je ja le July eva ya te jo no ile ma ile jo va pe ona ma vu jamai ya ilunga le jan jo bolgala me ya ilunga le jan jo website a awa ne ngalo ya je o le ta to pokala me je ma wa ilunga o le jan jo website a ele nga ja fo ile ya o le jan jo o le jan jo le Jioa, awa ni ngalo ya jio, ya yalu ilunga ole Community Radio Plus app. Ya o inalo yele au aunanga ale, ale valu iwa jolufamo.com.au. Go to Community Radio Plus app and you go to 8893fm.com.au. Ya o inalo ufapea ona taujuai, ya le tato jalofa vamo ya jio e sa mua am. Ya tatonu, o ilava ila chou ma futa mai, ya. Fa fitai lo o jou ma futa mai le jato por galame ya ile ne voi juna o lea via via mo lea joro fanga pese mo lmana o nei ya ina ya uo a meze le ngajai lea yo ma jua malo lo manu malo ya ua afu fo le tau jua ya ile tau jua ino le vina ngalo le jua ya ua fa peo na malo lo ya matua pensione ya ya za ago yo je pa je me je vole dina ya za vai ba je ya mo tvo lo vanga le tanto por klame ye le sunga le fa fe nga nga ya tuna isa ago yo je pa je ya mal fa tu ya elish a mejole galicia I granville ya mo tvo lo vanga le tanto por klame yo ya ya fui maono e jau fui maono liza ya ai me je vo ya le tama jai yo ya va fuzu anga za ya me je vo ya vale joa ya roine malevanau yo ya mulato lo fango le tajo bolgalame ya mese fo ya so manto five aule zunga le fafenga nga ya o dele ya malevale joa ya mele a mese fo so manto e kalesia ito I villa wood a ya mulato lo fango le tajo bolgalame ya moto u malava a mese na ya wo a na ya wo lu popo ya a ya mulato lo fango le tajo bolgalame ya jo u ma na ya wo a mese si a vreno to da lili a Ya, ta jonu ya lo to mawa se weekend yo se aso fia fia a iyo ya ta jo manava fo ife au mangalwengo le ne yaso ya me je vo yo le ne va yaso ya vi ya le jua ya lo na lo va malo na ngalele ya wa emanu ya five fo I o le ne yaso a ele nga jailea Ya mule tufu ya lofanga le tato proklame ya na itina matama matutua fapea una faya le faiva le tabu tapuai ma feula ya le ula a o alo faiva jo tato wanjunuu aimesi o ainga mafana wife au mangaluenga ya ole neiva ya zoa. Ya ele nganja fo ilea ya una yo tato matua fapea una fanta o jolia ya ima yoli tino ele nganja ito tono mauja malawa ya mese fo I ya le a ayo fale mai ya mese fo I wa ilava ila towe fapea una fanta o jolia ingase ngase yoli tino yo awa ni ngalo ya nje oe ya olo sisila fo fonga lofo le jua au fia ngai ya oe le falaefu mai yoli tino ya awa ni ngalo ya fatua tua matetalo ile tua Ya ilana fa malo longa ya ya te o to umalava fa pea ona fiangai ya mama yo le dino ya ile ne vo I vai jau awani o danjo ya fa be ona tu mau le tato fa tu tu ile tu a o wa ye te mi ma ile tu ya ma ya tato e tofo tofo I nai lo tato fa tu tu a pe o le fa tu tu I nandele ya yopu a ma dua I Matua ja jonu ile tua se fa tua tua ina tele e mai ua uma ona ave uma mea na fa pea ona tamau a inga ai ya yopu to e vatu malana fa nau oka oka e ya longa me fai e ja jou ya ona faiale na mea a ave le fa nau ave uma mea na fa pea ona tamau a inga yopu ai tu mau pea le fa tua jua o tama lo yopu a fai mai le tala yopu ile jua no o zau le lalo langi le neil malele lava la va o te toi foi foi I lo matai malele lava la va a o ka se fa jua jua ina jele o ne ngalo ia je oe wa lava mai fa pe ona fia ngai ai mai ja jau le nei vai jau le soi fuanga o lo o soi fua le jua o lo o sila sila le jua ia I lo fa ta fa ngase ngase
chu mau le chan chu fa chu chu ile chu ya be se ne mo le zero fang le chan chu pon kalame ya la chu u ma la va fa pe ona mau mai le chan chu pon kalame la chu fa pe ona fa cha o jolia a I to tonu ainga ai me se fo u ya to tonu fo yo mau janga janga ze a fa mai le be se le a be se le ma sa no ne ta chu fa long long wai I ja mo a a fa mai ya fa mai ya o nofo nofo le fanaunga Israelo I le auwai. Ah, ia matoe, matoe va ai anjua ngai Yerushalema I le matango fio Yerushalema. Ia jemio nofo polo ngai ila jou I aigo pito. Ia watoe nofo matoe. Sila sila anju I le matango fie o Yerushalema. Ia ole pesele ne mojero fangal chato pokalame. Mojo uman lava I le ne jula o le avi afi.